0: Ọkọọla elekere atọ nke ehihie. Tata bụ Friday, abalị 11 nke ọnwa September, afọ 2026. Gere akụkọ ka o si mee n'ụlọ mgbasa ozi Urban Radio 94.5 FM Enugu. Na mbụ, gere isiokwu anyị ji mere akụkọ. Mba Amerịka enyefeela ndị agha elu Naịjirịa ụfọdụ ngwa ọgụ. Kwankwaso arịọla Atiku Abubakar ka ọ hapụ ịzọ ọkwa onye isi ala n'afọ na-abịa abịa. Gọọmenti etiti emezuola nkwa o kwere ndị egwuregwu The Tigress. Akụkọ ndị a na ndị ọzọ ga-abịara gị n'uju. Abụ m Remigius Chukwudozie. Mba Amerịka enyefeela ndị agha elu Naịjirịa bụ Air Force ụfọdụ ngwa ọgụ. Nke a bụ iji nyere Naịjirịa aka n'agha a na-ebu megide ndị na-eyi ọha egwu nakwa nsogbu nchekwa ndị ọzọ. Ụgbọelu ndị agha elu Amerịka nke a na-akpọ C-17 Globemaster nke atọ bụ ngwa ọgụ ndị a bata ala anyị. Ebugara ha n'ebe abụọ, ya bụ Lagos na Kaịnji. Ndị agha Amerịka na-ahụ maka ọrụ n'Afrika bụ AFRICOM kwuru na e nyere Naịjirịa ngwa ọgụ ndị a site na nkwekọrịta a na-akpọ Foreign Military Sales n'etiti Amerịka na Naịjirịa. AFRICOM ekwughị ụdị ngwa ọgụ ndị ahụ, ọnụ ọgụgụ ha maọbụ ọnụ ego ha, mana ha kwuru na Naịjirịa rịọrọ maka enyemaka ahụ. Ha kwuru na ngwa ọgụ ndị a ga-enyere ndị agha Naịjirịa aka ime ka ọgụ ha na-alụ megide ndị na-eyi ọha egwu sie ike. Nnyefe ngwa ọgụ ahụ bịara na nwa obere oge ka onye ndụmọdụ nchekwa mba ala anyị bụ Nuhu Ribadu duuru ndị nnọchianya Naịjirịa gaa Amerịka n'abalị 13 nke ọnwa Ọgọst afọ a. Ha gara nzukọ abụọ nke a kpọrọ Nigerian US Joint Working Group, ebe ha tụlere etu Naịjirịa na Amerịka ga-esi kwalite mmekọrịta ha gbasara nchekwa. Onye na-azọ ọkwa osote onye isi ala na ndọrọndọrọ ọchịchị Nigerian Democratic Congress NDC bụ Rabiu Kwankwaso arịọla onye na-azọ ọkwa onye isi ala na ndọrọndọrọ ọchịchị African Democratic Congress ADC bụ Atiku Abubakar ka ọ kwụsị ịzọ ọkwa onye isi ala n'afọ na-abịa abịa ma kwado ndị otu NDC. Kwankwaso kwuru nke a onye ahụ mgbe ọ nabatara ndị otu a kpọrọ Fulani Farmers Association n'ụlọ ya dị n'Abuja. Onye bụbu gọvanọ steeti Kano rịọrọ Atiku ka ọ hapụ ịzọ ọkwa ahụ ma kwado NDC. O kwere nkwa na ọ bụrụ na NDC emerie ntuliaka onyeisi ala na ha ga-akwado Atiku. Arịrịọ a bịara n'oge ndị ndọrọndọrọ ọchịchị na-emegide ọchịchị n'ugbu a na-agbalị ijikọ aka ọnụ iji merie onyeisi ala Bola Tinubu na otu ndọrọndọrọ ọchịchị ya bụ APC na ntuliaka nke afọ na-abịa abịa. Mba Moroko ekweghị na o nwere ihe jikọrọ ya na ndị njem si mba ọzọ bata Ceuta dị n'obodo Spain nke mgbago ugwu Afrịka. Ministry na-ahụ maka mba ofesi nke Moroko kwuru na enweghị ihe akaebe gosiri na Moroko nyere aka n'ihe ahụ. Ha kwuru na Moroko agaghị ekwe ka ndị ndọrọndọrọ ọchịchị Spain were ha dịka onye a ga-ata ụta n'ihi nsogbu ndọrọndọrọ ọchịchị ha. Nke a bụ oge mbụ Moroko kwuru okwu n'ihu ọha banyere akụkọ ndị uwe ojii Spain. Ndị uwe ojii Spain boro ndị ọchịchị Moroko ebubo na ha hapụrụ ndị njem ahụ ka ha gafee n'enweghị mgbochi ọbụla. Akọrọ na ihe karịrị ndị njem dị 70,000 sitere Moroko gafee ma banye Ceuta n'abalị 13 nakwazi abalị 31 nke ọnwa Julaị. Ihe a mere ka ọtụtụ mmadụ nwụọ ma mekwaa ka esemokwu ọhụrụ bilie n'etiti mba ndị so n'otu European Union. N'akụkọ ntụrụndụ, onye na-eme ihe ejije Nollywood bụ Tonto Dike ekwuola maka nnukwu ihe mgbu ọ na-enwe banyere nne ya nwụrụ anwụ. O kwuru na ọnwụ nne ya bụ otu n'ime oge kachasị sie ike na ndụ ya. N'otu ozi o tinyere na Instagram, Tonto Dike kwuru na ya họrọ ime emume ncheta ndụ nne ya kama ịnọ naanị na-eru uju maka ọnwụ ya. Onye na-eme ihe ejije ahụ kwuru na ọ nọrọ afọ 37 na-enweghị nne, ma ugbu a ka ọ ghọtara nke ọma uru nne bara. Tonto Dike toro nne ya maka ike ya, okwukwe ya na ezi omume ya. o kwukwara ka ndị mmadụ hụ ndị mụrụ ha n'anya ma jiri ha kpọrọ ihe mgbe ha ka dị ndụ. Akụkọ egwuregwu: otu National Sports Commission ekwenyela na onye ọbụla n'ime ndị otu egwuregwu akpọrọ basketbọl nke ụmụ nwanyị ala anyị bụ The Tigress anatala $100,000. Enyere ha ego a dịka ụgwọ ọrụ onye isi ala bụ Bola Tinubu kwere ha na nkwa mgbe ha meriri egwuregwu FIBA Women's Afrobasket n'afọ 2025. Otu ahụ kwuru na ndị ọrụ na-elekọta ya natakwara $50,000 n'otu n'otu n'abalị 9 nke ọnwa Septemba afọ a. Gọọmenti etiti kwukwara na ha enyela ndị egwuregwu ahụ akwụkwọ ụlọ ha dị na Abuja n'ime Febụwarị afọ a. Ha natakwara akwụkwọ nkwanye ùgwù nke ala anyị. N'ihi ego a enyere ugbu a, ụgwọ ọrụ niile gọọmenti kwere ha na nkwa abịala na njedebe. Ndị m ji eme ọnụ, ebe a ka anyị ga-eweta akụkọ ka o si mee taa n'isi, ma genwo ntị n'isiokwu anyị. Mba Amerịka enyefeela ndị agha elu Naịjirịa ụfọdụ ngwa ọgụ. Kwankwaso arịọla Atiku Abubakar ka ọ hapụ ịzọ ọkwa onye isi ala n'afọ na-abịa abịa. Gọọmenti etiti emezuola nkwa o kwere ndị egwuregwu The Tigress. Maka akụkọ ka o si mee, biko kpọtụrụ anyị na 0916-457-7098 maọbụ gaa n'ọwara ozi anyị bụ www.urbanradio945.com. na aha Chiomonwa Somba nakwa Chinecherem Ezejiofor, ndị mepụtara akụkọ a ị nụrụ, abụ m Remigius Chukwudozie. Daalụ.
1: Ndụba anya enwe nzukọ, onye nụ ya kọlị ibe ya. Ndụba anyị na-abịala. Igbo kwenu. Igbo kwenu. Kwezwenu.